0: nga ti da buton mo dog iti lang diyama di na maad kahit dog taban dog maad yung bang maad nga ball
1: may di boli no kikita pa nga may ball sumuk mo gasak nga drama kiliang
0: yun nga di TV o ni gago tepon nga ton medyate ni kunay
1: eh mo pikir ako gito ang sumia ka tripon ti pa kanya tripon kaginya pa kanya nga TV
0: ate ingate katapakati tepon nga no
1: eh muti mak baranggong tripon nga maan eh sama samdang nga daun tu yun.
0: Eh, dahil ko nga gamal na ito ba? Kati, aku liat ni, aku liat ngajal muki wat gayang nga dapat nga ball di telepon ti.
1: Iyo, may.
0: Iyo, hati.
1: Doi, bayar may.
0: Doi, bayar na tiyak. Tapa kati telepon nga no? Wati nga cara eh. Kati nga, doi nga kan ni.
1: Eh, muti.
0: Wah, doi pa dayung na puno panul eh. Nga ti, yo, huga.
1: So.
0: Kati. Nga, tinga. Nga wati he, nga buka iti. Telepon nga ti, nga tekan Play Store iti.
1: Oh, ni nang Play Store lebih?
0: Eh, duh, saya sikit nga. Ni nga nga.
1: Eh, mesti lah sikit te. Ba, aku sana tekan te, anu bukon. Nga mau doi ti ya. Oke.
0: Asik, nga mati bi. Ni nga di, yuk. Nga wati nga. Nga tekan Play Store iti di, yuk. Nah, ni nga bertimbul nga. Nga lupahin no. Nga type iti.
1: Ini lagi.
0: RTM Click.
1: Yo.
0: Ngatap ATM klik nah gua putar nah mau luah hati no kita nah. Hijau mau nak iti
1: yo.
0: Tekan iti
1: nah, mau tekan je lah
0: tekan ya yo yeah. Nah, telepon nak dibuang teleponnya ti
1: baik nol ti tang wang mau paksa ganti ya
0: nah tekan ni aku tekan ni nol ia mau pusing dia ia tengah download itu nol yo
1: yo
0: oke mau siap dia mau download oke baru terbuka ingat yo
1: oh wati no padua patut ku ningatnya suaknya ningat tripon doi nya tiak ningat TV
0: inoh lio ne acang ningat tripon do tiba nak gol na inoh li ya ningat bol semena dapat gas tripon
1: patut le oni ada nanti ya dan
0: nanti iti le aplikasi RTM Click patut dapat ningat bol cerati pun auto nang lodi kite dapat go teninga auto nang basio ge
1: ada beli dang taka naik kerja sempagi no di kira jaman tuntung dapat kira
0: dapat asal tempat tipon ya asal di badang dia mati gol ni pak mak bunak ni le yak cuma kogoh ti ya tak sembuh
1: hati no senang dia ya. Bisa jola kuguru kati asal kuguru kati ti ya token am kasih aku nino ijiling aku kuguru dati dari milik kupi ya nanti ya
0: kuguru dati datu
1: bagus aku balik ke boli Lek-lek dulu di kursi sofa.
0: Yo, nah tinggal mau git ya. Ti asa git bol ngetikan pat itu yo.
1: Oh yo.
0: Bogo luas so ino ngarep ti ninggal so TV yo git ge, dati git nang ti yo git ge.
1: Ya lah ya.
0: Eh, TV ti.
1: Miti pali ti pon lah. Muti. Kre pali teman ke boli dek. Ni main bol di boli dek.
0: Cuy, padunya.
1: Okey lah.
0: Kopi kita mau bayar ke bayu?
1: Mau turun bayar dia. Aku kamu teman lagi ku.
0: Nah, menatik nama tina.